0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Yeah, binalba

0: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
1: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na ay pagsama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Yeah, binalba.

nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayan sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Municipality of Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa Ang Pagpakabana sa Maayong Panglawas, your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So, stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas, magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato sa mga listeners, nanay, tatay, palo, nagplasada, kung asa mo namutang karoon sa inyo, namutangan. And of course, mga suking tigpaminaw, niyan sabi niyo, hang igala, di ba? Maing adlaw diha ka Dragon Mill. Maing adlaw usab diha sa mga listeners sa itong kanunin na kasunod sa itong programa sa nagkadaiyan nilang mga soaking siyabihanan. Higal like so on, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement. Ang nagpahigayon mga soaking tigpawin na huwag pipila ka mga minutos sa itong hatagan o panahon ang ato usab mga panglawas, ang ato usab mga produkto mga soaking tigpawin na sa mga kapsula o guban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab mga maayong lawas o aduna kita ay prevention no? O dili angay ang kabalakan ka Dragon Mill. Dili angay kabalakan mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold dasok na kini sa nutrients o ang ingredients niini gawas pa niini mga sokin tigpaminaw puro herbal natural man ang maong mga sangkap o niya usab ang ato usab nga kape nga dusi ka klase nga mga herbal ang nahalo niini dako kay nagkatabang sa mga kaigsoonan nato nga na problema sa ilahang panglawas na problema usab sa ilahang sugar nga gibawala usab sila sa ilahang mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant no dako kay katabang nindot kayo ngano man walang palpitasyon og ang ato usab nga Dragon body oil mga sokin tigpaminaw ay katabang punis sa mga dunay mga varicose veins, rheumatism, arthritis. Pagkapoy imong lawas mga sokin tigpamatagabi trabaho nimo kapoy kayo nanay tatay paala pagkinig siya gamito ang nindot kayo nga panghaplas amo ang Dragon massage oil with chubaki mapalit ninyo higala sa mga butika dol sa inyo lugar ay makalimot usab sa ato usab nga kinini ang Heartmark Stream coffee for men mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng ha ay mo kalimot na ini mga busing na to nga gusto gyud nga moinom one cup lamang na one cup lamang sa Heartmark Stream coffee for men power up your performance Heartmark no pag ikaw naka Heartmark no maksarap ang saya pag ikaw nakainom sa Heartmark no ang ato usab mga sokin tigpaminaw nindot ang performance pag labing-labing ni Mr. og ni Mrs. no mo na igala kung kapoy ha hago kayo inom og Heartmark no okay so ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw ang ato usab mga Kaskin Glow Power Whitening Soap o ang ato sa mga Dr. Ponji Soap na problema mo sa inyo mga pamanit higala gusto mo nga walang piklat walang katul-katul sa inyo mga panit kininag yun ang sabon nga para kanatong tanan mao ang Dr. Ponji Soap ang katapat lamang nena up-up-bun e ringworm doon naman kay katul-katul sa unsa pang klasis pamanit nya kaabag usap po nato mga sokintik mga ato sa mga Kaskin Glow Power Whitening Soap kung gusto mo hamis puti ang inyo ang pamanit mga higala apin ninyo hamis kaayo tanahon like kutis artista kanina giyod ang Kaskin Glow Power Whitening Soap ang katapat lamang nena ay mo kalimot mga sokintik mga ato produkto mapalit sa nagadayang butika o pormasya Bisaya so gamit na now mauna higala ang pirotantik ayo ang ato sa mga panglawas higala na kinanglan o minerals no pag wala tay minerals sigala, wala po tay vitamins, kuyog gina sila. Nakinanglan ta og minerals no, like calcium, no mo na siya pinakrindot kayo nga minerals no. High quantities sigala nga mao nga vitamins and minerals. Ay nagkahiu sa mga sokin tigpaminaw, ang sulosama nga kaikaayo sa mayo nga lawas kining gitawag og calcium. Basta calcium mga sokin tigpaminaw usa ka minerals nga anaa sa himsog nga mga bukog o ang mga ngipon, di ba? O ang ato usab nga kuko. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Ang atong produkto, kompleto na sa ingredients like Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, pag Dragon imong tamaron matag-adlaw, sigurado ang imong bukog palig-unon.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, rich in vitamins and antioxidants na makatabang nga pagyud sa imuhang immune system. Ligon nga lawas, nindot nga paminaw, matag adlaw. All natural, safe, and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: This is 98.5 Radio John.
6: Non-stop music.
7: Sunday. Rewind.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Nasulayan ko sa Dragon Fruit Plus. Ayom jug Haplas ana tong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit ra jud mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo jud.
0: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: The best mix of gold and oldies. This is 98.5 Radio John.
3: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na ay magsama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na po kong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana day ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa day ni sa rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: This is 98.5 Radio John.

0: Principality of Binangbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: You're on 98.5 Radio John.
3: Radio John. Radio John.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Biroy baroro, tsinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako.
6: Yun.
5: Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
4: Yes. Gamosa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Non-stop music. Sunday. Sunday. Rewind. Sunday.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
4: Non-stop music. Sunday, Sunday, rewind.

0: mo higala. Unsa ka importante ang maayong panglawas.
1: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
2: Siya Fernandez, nagbuyo ko sa Angi Toledo City. Ang akong sakit, ubo, hubak. Nakainom na ko sa kape nga Dragon Fruit o Capsule Dragon Fruit. Kaluoy sa Ginoo, wala na ko hubaka. Wala na sa hubaka. Akong edad, 22 akong edad. Kamong mga kaubanan ako, mga senior citizen, palit mo, inom mo sa Dragon Fruit, inyong mga kalawasan o sa iyong mga sakit-sakit o haron malugwayan pa ang atong kinabuhi, kitang mga senior citizen.
3: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: This is 98.5 Radio John.
5: Non-stop music.
6: Sunday. Rewind. Sunday. Rewind. Good.

Para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubong transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay kina balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus.
3: Non-stop music. Sunday. Sunday. Rewind. Rewind. Sunday.

0: Mga penata!
1: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
0: Mga penata!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: The best mix of golden oldies.
4: You're on 98.5 Radio John.
5: Non-stop music. Sunday. Rewind.

0: Mga penata!
1: Tessie Catan Griffith, Upper Mutong, 66.
2: Ininom
1: na ako, pero may ang coffee lang.
2: Yes.
1: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
2: Mm-hmm.
1: Nag-change ako kaning dragon fruit.
2: Yes.
1: Naka 3 to 4 times a day ako okay. Nag-coffee. Walang palpitate effect.
2: Coffee
1: oh, tinuod yun. Karon kung gusto nyong ano, mainom kape, kana na lang dragon fruit
2: herbal coffee mix.
1: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
2: Yes, oo. Tama.
0: Mga penata!
3: Ang dragon fruit herbal coffee mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: The best mix of gold and oldies.
5: This is 98.5 Radio John.
6: Radio John.
7: I like the variety of music.
8: From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
9: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: for quality appliance and motorcycle products, Duick San Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duexam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duexam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duexam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duexam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida uga Dragon Mel Galios.
4: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
5: Welcome Visayas uga Mindanao.
4: Ubanin na po ninyo mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon daw.
6: Yes, of course, mga suking tig paminaw. Mang adlaw ka Dragon Mel, mang adlaw sab sa Malaysia sa ato kanunay nagasunod sa ato ang programa mga suking tig paminaw, no? Visayas uga Mindanao. Ani ana sa inyo hanga ubos sigala igsoon sa kahanginan. O banin ninyo mga sokin di diha sa inyo mga sokin sibihanan sa matag atakna sa ato ang programa from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading. Nasa mga nakasulay na mga sokin tigpaminaw sa ato usab mga produkto napaka-epektibo garantisado o barato sama usab ni ining atong Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay makalimot mga sokin tigpaminaw, basta Dragon ang inyo hanga pilion, di ba? Wala nga makabarato mo mga sokin tig paminaw. Nga na usab sa ato ang mga butika, ha, di ba? Sa inyo hang lugar. Wala igala ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ha, mo ni siya ang pinakalindot kaya nga klasis kapi. Walang palpitasyon mga sokin tig paminaw sa klasis kapi. Di gan maglabad niyong ulo, di maghaplos niyong kuto-kuto. Wala igala ang pinakalindot kaya nga klasis kapi. Kay more on herbal, dusi ka klaseng herbal, ha? Ay mo kalimot na, basta dusi ka klaseng herbal, sigurado inyo hang lawas ligonon kanunay sa ato ang kape. Ana nga ang atong kape, adili ingon nga di ka katulog, mas lindot tinuon ang imo hang pagkatulog. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga kape nga mao usab ang Dragon Herbal Coffee Mix plus na apotek kape nga Hard Max Coffee for Men. Ay mo kalimot na kay ang ato usab nga kape nga Hard Max mohatag po ni udugang kusog kalig-on sa performance paglabing-labing ni Mr. ug ni Mrs. Ay makalimot ha, 1 cup lamang mga sokin tikpamin sa Hard Max Streams Coffee for Men with all kinds of ginseng. I-ready mga sokin tikpamin sa labanan ni Mr. ug ni Mrs. Ha? Ay makalimot ha, nindot kaya ang performance pag ikaw naka-Hard Max. Ha? Hard ang simula, Max ang sarap mga higala. Alang usap niya ito, nga doon ay mga problema panit. Ha? Basta doon ay problema panit mga sokin tikpaminaw. O sana po nga makatabang ang Dragon Herbal mga sokin tig Dragon Massage Oil with Chubaki, ha. Akin siya daghan gyud kay mga herbal ang naa nini. Mas lindot pud ni pagkatol-katol, mas lindot pud sa imong ulo kun do na man kay kaspa, do na man kay kuto lusa, ah matabangan sa Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo mga sokin tig ng komot nini sama sa ilang-ilang, sama usab sa lavender, sam pagita mga sokin tig pamilya nga naa diha, ah. Makatabang na higala sa mga pamaol, nanay, tatay, matagabi, eh. Pwede mong magpamasahe with all whole body massage, no, di ba? Ang kayang matabangan sa Dragon Massage Oil, mga higala. Ay, magkalimot usab sa atong sabon. Dr. Punti Soap lamang ang katapat sa katundunay mga skin problems. Doon na mamibunay, up, ringworm, mga sugat na ayaw gumaling. Kinisya at kayang matabangan sa Dr. Punti Soap. Kaabag usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Ay mo kalimot ana mga sokin tig paminaw para nindot ang inyong hamis, ang inyong aping entero kalawasan, like cutis artista ang resulta. Gamita og testingin ninyo walay kumos pagsulay nga mapalit ninyo ang atong produkto sa nagkadaiyang butika o farmasya. Doon lamang sa inyong mga lugar, basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay, mo na higala ang pinaka-importante nga atong masayran usab sa ato ang produkto, kung saan doon natin daily supplementation. Importante mga sokin tig paminaw, ang use na to ang ato ang mga herbal supplement for conditions. Tabangi ang inyong kagulingon mga higala, mga sokin tig paminaw. Labi niyo sa nag-antos mga sokin tig paminaw sa ilahang mga sakit, mga varicose veins, doon na may Alzheimer's disease mga sokin tig paminaw. Something at me, lower the risk of blood clots, sigala. ay mo kalimot ha, basta doon natay daily supplementation, layo kahit sakit mga sokin, tikpe basta tatak, sentensin, GSK Healthcare Food Supplement Trading, ang nakatatak sa atong produkto higala, sigurado ang ikaw nga nagkaluya, sigurado imuhang lawas, bag-uhon.
4: Yes, mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious, ug puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Happy birthday!
7: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
7: Unsa day ni bibi ambi-ambrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
7: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
7: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
7: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: The hits from the 80s on 98.5 Radio Jones.

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

Pagkapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyo may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, dagana kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Good news, people of Binalbagan, 98.5 Radio John is now broadcasting worldwide. Here's how to download from your Android phone. First, go to Play Store, search Radio John 98.5, click install and accept. Now, you can hear 98.5 Radio John for free worldwide. Broadcasting worldwide. Wapo tayo.
1: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Dragon Fruit
4: Gold!
3: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
4: Gold!
5: Pure energy.
6: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!
7: Buong world!
6: Tapos puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indakta, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
8: Time check. It is now 1 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
9: The greatest love songs.
10: You are listening to Binalbagan's Best 98.5 Radio John.
11: Radio John.
12: Non-stop music.
13: Sunday.
14: Rewind.
15: Sunday.

0: You're on 98.5 Radio Jump.
1: Radio Jump.
0: Radio Jump.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabana sa maayong pangluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong adlawala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
5: And of course, welcome mga sa-okintik paminaw. Welcome, ka-Dragon Mel. Welcome, usab sa mga listeners na ito. Ang kanunin kasunod sa ato ang programa ka-Dragon Mel. Sana kanin lang mga sa-okintik siya ng Visayas o Mindanao. May adlaw niyang tanandahan. Nanay, tatay, palo nagplastada kung asa mo nahamutang sa inyong hanamutangan. Halatagi pagtagad mga sa-okintik mga ito pag-iskutan sa pipila ka minutos mga higala. Aron nga kita tanan makabaton sa maayong panglawas. Ano yan nasabi ninyong ubo si Galag Alagad from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokintik mo insakto nga mga pamaaging pag-atiman sa ato ang panglawas. Ay mo kalimot ha, pwede mong mutik sa atong numero sa 0950-44-19006. 0950-44-19006 mga higala. Pwede mong mutik si Ana ang atong usam nga mga produkto. Ang ayan nga ato usam nga hatagag pagtagad. Kay kinis siya nga atong produkto mga sokintik mo epektibo, garantisado o maputiktahan gin ato ang panglawas pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang

Pimix with insulin plant, ha? Ay mo kalimot ini kay dako pud siya papel. Alang na to mga kaisuro na to nga ibawala na sa pag-inom sa publikong kape. Kape kini nga kape, walang palpitasyon, ha? Dragon Herbal Coffee Mix, ay mo kalimot na sa mga butika mapalit ninyo. Ha? Kay ang ato sa mga kape, ha? Nindot kaayo ang resulta. Ha? Kay di gyud maghaplos ninyong kuto-kuto. Di gyud maglabad ninyong ulo, ha? Mo na igala. Kaabag usab nato mga sokin tik pamilya sa nindot nga performance paglabing-labing ni Mr. ug ni Mrs. Ang ato sa mga Hardmax Rem Coffee for Men, ha? With all kinds of ginseng. Dako papilig soon, ha? Ay mo kalimot nini kaya nga tuo sa mga kape nga bisan lang og 1 cup lamang mga sokin tig paminaw sa pag-inom sa Hardmax Stream, ha? Mga igsoon na to nga hago kayo sa matag adlaw, ha? Atong igsoon nga gusto gyud mo gamit sa ilahang mga Paris, ha? Kini siya mga sokin tig paminaw moalalay ni siya sa kalig-on sa imuhang performance, ha? Kani siya mga sokin tig paminaw, ha? Mas nindot kayo ang resulta, max sarap, max saya pag ikaw naka-hardmax mga sokin tig paminaw. Ay mo usab kalimot pagpamaol ang inyo ang isgutan mga sokin tig paminaw, gamit na mo og Dragon Massage Oil with Chubaki with all kinds mga sokin tig sa mga herbal. Mahalo pud diha, nahalo higala mga sokin tig paminaw. Nindot pud kayo sa kinini ang kainit og kahalang manhutsuhot higala sa imong panit lagbas sa imong unod ngadto usab sa kagatan lahos sa imong hangkabukugan. Mao pud ni chefin kanindot kay nga disenyo sa atong haplas. Digin mo man imaho ani nga tigulang man imaho mong batan-on pag ikaw mo gamit sa ato usab mga Dragon Massage Oil with Chubaki, ha. Pag mapapilian ninyo ang kahumot like lavender ilang-ilang og ang sampagita nga naa ini. Ay mo kalimot mga sokin tig paminaw kantong produkto na aragyod sa mga butika, ha. Mao na igala ang ato usab nga mga kaisunan nga problema usab sa ilang pamanit, gamit pud mo og Dr. Punji Supo. Wa nagilaing katapat nga na mga sokin tig paminaw sabon nga mo'y muhatag og kinini ang kahumpayan sa inyohang ipamati sa kapanitan. Mao usab kaabag usab ang ato usab nga Dr. Punji Soap, muabag ni siya ani atong dunay mga ringworm, mga bunih, di ba? Kanang katul-katul nga ginagmay mga sokin.

0: tayo sa Mindanao. Ay makalimot mga sukin tig Paminaw, kung asa man ta nakulang sa ato ang panglawas, do na tay daily supplementation, gamit gud mo og apply gud mo. Labi na gyud sa ato usab nga source no, sa ato usab nga fiber and low in calories mga song, na low, baba tag calories. Kani ang pinakanindot kaayo nga produkto nga mao ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold mga sukin tig Paminaw. Okay, dinhi usab ang mga detalye ha nga ato ang makita sa mga benepisyo no sa maong ingredients sa nutrients nga naa sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Usa na ang mga ingredients ini nga puro herbal. Now dinhi usab ta sa kita og nutrient rich and low and calories, ha, di ba? Dako kay papel ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, ha. Ay mo kalimot ana basta kay ang ato ang produkto na ay tatak nga St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mapalit ninyo sa nagkada butika o pharmacia. Tumargid mo nini, sigurado inyong lawas ang inyong lawas inyo yung pabag-uhon.
1: Naman na pud mga suking tigpaminaw. Ang 5 ka minuto sa atong pag-panag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Agi.
4: Naunsa ka din ha?
3: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
4: Uy, pagdarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
3: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
4: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
3: Ah, imo na bukong binuangan ha?
4: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
3: Mauba? Unsa man na?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
3: Dagana din ingredients ani no?
4: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulida yun.
3: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
4: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
3: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday Rewind. Good afternoon.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na lang, ay tama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
4: The latest hits and the greatest memories.
5: This is 98.5 Radio John.
6: Radio John.
7: Non-stop music.
8: Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind.
9: Good afternoon.

0: Municipality of Binangbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: You're on 98.5 Radio John.
3: Radio John.
2: Radio John.
4: Dragon Fruit
5: Gold!
4: Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule.
6: Pure energy.
4: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold!
5: Dragon Fruit
1: Gold!
6: Pure energy.
7: Non-stop music.
8: Sunday. Sunday. Rewind.
9: Sunday. Rewind.
10: Good.

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni kanon, korona extension. O wala pa'y pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ayaw kay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga, kuhan mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
3: Gamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Alkasi, Alkasi. Ani ana ang nasulayan o masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
6: I like the variety of music.
7: From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
8: The best mix of golden oldies.
9: This is 98.5 Radio John.
10: Music. Sunday, Rewind. Sunday, Rewind.

Pagpangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Edison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Go! Na! Dragon Fruit Go!
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invite, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: The greatest love songs.
3: You are listening to Binalbagan's Best 98.5 Radio John.
4: Radio John.
5: The best mix of golden oldies.
3: You're on 98.5 Radio John.
4: Radio John.
3: Radio John.
6: Sunday.
7: Sunday. Rewind.
6: Rewind.
7: Sunday. Rewind.
8: Good afternoon.
9: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
10: Ang pagkabana sa paayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
11: Welcome, gumusta mga suking tig paminaw.
12: Welcome Visayas og Mindanao.
11: Welcome sa usa na po nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. Yes, Doc.
12: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tig paminaw sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ha. Ubani kami ni ka Dragon Mel, mga adlaw ka Dragon Mel. Mga adlaw usab sa mga listeners sa ato Visayas ug Mindanao, nga kanunay nagasunod sila mga suking sibihanan sa ato programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ha. Ubani kami ni ka Dragon Mel. And of course, mga higala, igsoon, ha, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga higala. Sa nagkadaing mga klases produkto, like ang mga kapsula o guban pa nini, para usab, protektado ang ato usab nga original nga panglawas. So, doon na kita, prevention. O nga, dili angay kabalakan, ka Dragon Mill. Dili angay kabalakan, mga sokintik paminaw. Kaya ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Higala, dasok na sa nutrients, ingredients o guban pang klases vitamin C. Waka na ang gawas pa nini, mga sokintik paminaw. Mga puro herbal, mga puro natural. Ang maong nga sangkap og ani usab la like pananglitan sa ato sa kape, dunay 12 ka klaseng mga herbal na anini. Mao ang Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant, mao ni ang kape nga walay palpitation. Og ang ato usab nga Dragon body oil mga higala, ay mo kalimot, ha. Ang ato usab nga mga kaigsoonan ato nga dunay mga varicose venous, yung mga rheumatism and arthritis, ginisinyo kini mga sokin tikmin nga tong haplas sa pang whole body massage, no, di ba? Oil nga walay problema higala ngano man kay ganahan gyud ka sa kahumot nini, like lavender, sampagita og ilang-ilang nga mapagpilian ninyo higala. Ay mo kalimot niya na, ha, naa usab nga ato usab nga kape higala. Aduna tay hard extreme coffee for men, para usab kang busing. Ready ka na ba busing sa 1 cup lamang sa Hard Max Coffee for Men with all kinds of ginseng? Power up your performance, ha? Muna nga sa Hard Max, doon na kay kalipay, doon na kay mapil nga kalami, di ba? Mga kinahigala kapag ikaw naka Hard Max, no? Ang ato usap nga Dr. Pujisop, kato mga kaikso na to na napublima silang pamanit, ha? Kado na mo yung mga minor skin disease, buni og uban panini, gamit mo og Dr. Pujisop. Habang usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap, kung nanginhanglan mo kahamis sa inyong aping entero kalawasan, kotis hamis, like artista ang resulta niini. Ay magkalimot sa ato usab ng numero. Pwede mo nga motek sa itong numero, may gala, sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Mawa ka na ang itong numero, higala. Basta tatak ato produkto sa nagnabutika pharmacy, tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay, mo kana pinakanindot kayo, ha. Ato isgutan mga sokin tipon sa usa sa ingredients ato ang produkto, like buamira. What is buamira mga higala? Now usa kini nga klase sa herbal. Ang mga buamira is pure organic, no, mga higala, all natural sa ato ang produkto. Ang mga ingredients sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mga kapsul, di ba? Kapsul na to sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga higala, naani ini ang usa sa ingredients mao ang buah merah. Mao na imo kalimot mga sokin tik paminaw. Labi na gyud sa mga nanay nato, mga ate nga nagbuntis no, na ana mo mga 2 months, 3 months inom gyud mo sa ato ang produkto. Ana nindot kaya o di ba ka mo inom mo o kaning natural nga mga ilimnon, mga juices higala para nindot ang kutis sa inyohang mga kabataan. Basta ang ito ang produkto mga sokin tikmo na bisa yung Mindanao, mapalit ninyo sa nagkana butika o promosya. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado pag ikaw nakatumar, daily supplementation ang imong lawas likunon.
11: Yes mga ka dragon fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag dragon fruit gold 12-in-1 700 mg, kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with dragon fruit gold, available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
0: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Tay, mati ta radyo?
6: Paano sariin?
4: Dira sa may 98.5 radio dyan, binalbaga ni siya tay ha?
6: Tuod anak.
4: Oo tay, dali na ati na tay, push na da.
8: 98.5 radio dyan, binalbagan.
4: Nami!

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DOEXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DOEXAM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DOEXAM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DOEXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Mga penata!
2: Tessie Katan Griffith, Upper Mutong, 66. Ininom na ako, Permi, ang coffee lang.
3: Yes.
2: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako. Mm-hmm. Nag-change ako kaning dragon fruit.
3: Yes.
2: Naka 3 to 4 times a day ako okay. Nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee o, tinood yun. Karon kung gusto niyong ano uminom kape kana na lang dragon fruit
3: herbal coffee mix
2: mm. Kasi dili ka magpalpitate.
3: Yes. Oo. Tama.
1: Mga penata
4: ang dragon fruit herbal coffee mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
6: Sunday Rewind. Sunday Rewind. Good afternoon.

Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Appliance and Motorcycle Products, Duick San Incorporated, is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duick San Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick San Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick San Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick San Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Servisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Na Dragon Fruit. Go.
5: Non-stop music. Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind. Good afternoon.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Chan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Chan. Available ito sa Google or Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Chan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Chan kahit saan mang kayong lugar, o kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang Radio Chan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa Radio Chan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio Chan. Gwapo taya, palukpa.
1: This is 98.5 Radio John.
2: Non-stop music. Sunday Rewind. Sunday Rewind.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na lang, ay tama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Yeah, binalbagan

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoXM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoXM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoXM Incorporated Yamaha Binalbagan. DoXM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world!

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa Ang Pagpakabana sa Maayong Panglawas, your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So, stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas, magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
3: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato sa mga listeners, nanay, tatay, palo, nagplastada, kung asa mo namutang karoon sa inyo, namutangan. And of course, mga suking tigpaminaw, yan sabi niyo, hang igala, di ba? Maing adlaw diha ka Dragon Mill. Maing adlaw usab diha sa mga listeners sa itong kanunin na kasunod sa itong programa. Sa nagkadaiyan nilang mga soking siyabihanan. Higala like so on, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement. Ang nagpahigayon mga soking, tigpawin na o pipila ka mga minutos sa itong hatagan o panahon ang ato usab nga panglawas. Ang ato usab nga produkto mga soking, tigpawin na o. Sa mga kapsula o guban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas o aduna kita ay prevention no og dili angay ang kabalakan ka Dragon Mill dili angay kabalakan mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold dasok na kini sa nutrients o ang ingredients niini gawas pa niini mga sokin tigpaminaw puro herbal natural man ang mao nga mga sangkap o ania usab ang ato usab nga kape nga dusi ka klase nga mga herbal ang nahalo nini dako kay ni katabang sa mga kaigsoonan nato nga na problema sa ilahang panglawas na problema usab sa ilahang sugar nga gibawala usab sila sa ilahang mga soking doktor sa pag-inom sa pampublikong kape ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant no dako kay katabang nindot kayo ngano man walang palpitasyon og ang ato usab nga Dragon body oil mga soking tigpaminaw ay katabang punis sa mga dunay mga varicose veins, rheumatism, and arthritis. Pagkapoy imong lawas mga soking tigpamatagabi trabaho nimo kapoy kaayo nanay tatay paala pagkinig siya gamito ang nindot kayo nga panghaplas amo ang Dragon massage oil with chubaki mapalit ninyo higala sa mga butika dol sa inyo lugar ay makalimot usab sa ato usab nga kinini ang Heart Max Stream coffee for men mga soking tigpaminaw with all kinds of ginseng ay magkalimot na ini mga busing na to nga gusto yun nga mo inom one cup lamang sa Heart Max Stream coffee for men power up your performance Heart Max no pag ikaw naka Heart Max no magsarap ang saya pag ikaw nakainom sa Heart Max no ang ato usab mga soking tigpaminaw nindot ang performance pag labing-labing ni Mr. o ni Mrs. no mo na igala kung kapoy hago kayo inom og Heart Max no? Okay so ay mo kalimot mga soking tigpaminaw ang ato usab mga Keskin Glow Power Whitening Soap o ang ato usab mga Dr. Ponji Soap na problema mo sa inyo mga pamanit igala gusto mo nga walang piklat walang katul-katul sa inyo panit kini na gyud ang sabon nga para kanatong tanan mao ang Dr. Ponji Soap ang katapat lamang niya na up-upon e ringworm doon naman kay katul-katul sa unsa pang klasis pamanit nya kaabag usap po nato mga soaking tik mga ato usab nga Keskin Glow Power Whitening Soap kung gusto mo hamis puti ang inyo ang pamanit mga higala apin ninyo hamis kaayo tanahon like kutis artista kanina gyud ang Keskin Glow Power Whitening Soap ang katapat lamang nena ay mo kalimot mga soaking tik mga ato produkto mapalit sa nagkadayang butika o pormasya Bisaya so gamit na now mao na higala ang pinotantik ayo ang ato usab nga panglawas higala na kinanglan o minerals no pag wala tay minerals sigala wala po tay vitamins kuyo gina sila nakinanglan ta og minerals no like calcium no mo na siya ang pinakrindot kayo nga minerals no high quantities sigala nga mao nga vitamins and minerals ay nagkahiu sa mga soken tikpaminaw ang sulosama nga kaikaayo sa mayo nga lawas kining gitawag og calcium basta calcium mga soken tikpaminaw usa ka minerals nga anaa sa himsog nga mga bukog o ang mga ngipon, di ba? O ang ato usab nga koko. Ay mo kalimot mga soking tigpaminaw. Ang atong produkto, kompleto na sa ingredients like Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, pag Dragon imong tamaron matag adlaw, sigurado ang imong bukog palig-onon.
2: Yes mga soking tigpaminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams rich in vitamins and antioxidants nga makatabang nga pagyud sa imuhang immune system. Ligon nga lawas, nindot nga paminaw, matag adlaw. all natural, safe, and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa inyong mga lugar, Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Kaping-kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin himo sa dusi ka natural nga ingredients: dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahamot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans, nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsyagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Coffee na healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyong lugar.
5: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
7: Gapo taya!
6: Wapo taya!

Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: for quality appliance and motorcycle products, Duick Sam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duick Sam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick Sam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick Sam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick Sam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
5: Pure energy.
4: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
5: Gold! Pure energy.
4: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit
5: Gold!
4: Na! Dragon Fruit Gold!
6: The hits from the 80s on 98.5 Radio Jones.

pangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man eh?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bebe ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Dragon Fruit Gold! Kipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
2: energy. The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
5: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
6: Why do we fall in love?
7: Di ko alam pero mahal ko siya.
8: Mabait siya, dun ako na-fall.
9: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
6: How do you feel the love?
7: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
8: Sweet siya sa akin, sobra.
10: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
11: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gagapo taya!
0: Wapo taya!
2: Boses pa lang, ulam na! Kung pumorma, papang papa, edi
3: wow!
2: Kaya, mga kababayan, samahan nyo na si Teddy Bear! Teddy Bear sa 98.5 Radio Jan

At 8.5 Radio Jan, Gopot Gopataya, Palokpa. Good evening guys, good evening Binalbagan, hello world, kumusta, kumusta? Welcome sa Hugot Pamor Labugay Portion. Siyempre kaupod sa gihapon ang certified Papa Zambanwa, my name is Papa TDB. Sa gusto mag-join up, dano ko until 9 o'clock. Tawag na ka mo guys sa aton nga hotline 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. At syempre, live kita guys sa aton nga official Facebook page. Search lang sa Facebook ang 98.5 Radio Jan Binalbagan. Pinigaw mo ka comment nila guys. Send ko mo sa inyo mga greetings, mga request. Kung gusto nyo, grito ninyo nga mga ex. Pwedeng-pwedeng si Papa Tens nang dabahala. Hello sa tanan nga OFW, especially sa mga boss right here on Toronto, Canada. Mr. Frederick Fernandez, also known as DG Manoy John. Good morning, good morning, good morning. At syempre sa ato nga bisita, diri subong, good evening. Hello na sa imo, ito sa sagwa ka chika. At syempre sa mga station manager si Papang GM, good evening si Mupang, thank you so much. Hello na pili si Nindra kay Ma'am Mary Ann Dilyun Luxin. Amo na yung big time na tagapaglao. Si Ma'am Mary Ann Dilyun Luxin. Good evening sir, abo sir. Sir na kugali subong. Papa Jomart, good evening. Thank you so much pang. Happy listening na sa imo and of course si mga family. Thank you, thank you. And mayong gabi man kay Jimmy Alvarez. Thank you so much, Mang. Jimmy na siya or Jaime. Thank you so much, Mang. Happy listening na sa imo and good evening. Kagmaya, guys, ha. Malive si Papa Ted siya ng account. Sa iya nga personal account. Para nga damo aton nga kwan na. Damo maka-join sa program ni Papa Ted until 9 o'clock. Kaliwata, aton nga playlist tubong is English Love Songs. Sa gusto mag-request, dapat English. Hindi Tagalog, ikanong palokpang, kung hindi pa ba dyan. Hello na, listening sa people of Barangay Sano, si Binalbagan, especially sa akong nga Mrs. Dira, kay Denise mga Sean Gardy, sa akong nga BB Boy, Gerardo Gardy III, kaya sa akong nga mother-in-law, kay Teresita mga Sean, kay Janet mga Sean. Thank you so much. At syempre sa akong nga BB Girl, right sir sa may Talisay City. Thank you so much. Halong natin sa imong trabaho. Apoy digit Papa Jubert, kali di. Mas namigid pangunari ka ni stupad ko. Ba mahuya mata, big time gijay. Ay, siyempre ha, nga piliyado ni Ma'am Mary Andan, Dilyon na Luxin Pati, big time. Again ha, ito niya hotline 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Sa gusto mag-join, tawag lang mo guys ha, hindi ka mo maghuya-huya kasi papatid, sula, huya. Updan niyo ko until 9 o'clock ha, hindi ka mo magkahuya ha. Dali di Papa Jobert ha, hindi ko di ha. Okay guys, mabalik pa si Papa TDB siya ka first segment ha. Stay tuned lang, walang iwanan, walang lipatan. Dito lang sa number one music station in Binalbagan, 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa tayo, palok pa. 11 standard time is 11 minutes past the hour of 7.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na alba, tama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: For quality appliance and motorcycle products, Duick Sam Incorporated is here to answer your needs.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
3: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit!
4: Gold! Pure energy!
3: Naanakini sa inyong mga butika! Mag-Dragon Fruit!
5: Gold!
3: Na! Dragon Fruit! Gold!
6: Much more music! 98.5 Radio Dawn!
7: May hugot ka ba? O di kaya'y may mabigat kang problema na parang hindi mo na kaya? Huwag kang mag-alala kasi nandito na ang certified Parazang Banwa. My name is Papa Titi Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa from 7 to 9 in the evening every Saturday and Sunday ulihi at 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa taya, palupa!
8: You're listening to Papa Titi Bear, ang lalaking walang pahinga.

0: Yahoo!
1: Yahoo! Saya kasih nama join 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Ang live kita guys sa ating official Facebook page. Personal sa Facebook ang 98.5 Radio Jan Binalbagan. Siyempre live kita sa ating personal account, Gerardo Gardi Jr. or Papang Teddy Bear. Pwede ka mukha comment na guys, makamessage ang inyong mga greetings, request. Pwede kita. Pwede ka call using messenger pa. Okay, ga live ko bipang. Hello na pila listening, dras ako nga BB Girl ha. Thank you for watching. Kani kami Masyon Garden dras sa Maya. Gold Distillery sa May Talisay City. Thank you so much, Nak. Along sa trabaho. Pula wing na manggali mo, bras bong. Thank you so much. Hello na pila listening kay Laisan. Thank you so much ha. Thank you so much sa pagpamati. Buti pang tata ni tricycle driver. Tamyaw gali sa asawa ko kag anak nga gapaniyapon. That's coming from Tata Paustor. Thank you so much, Tata. Sa mga tricycle drivers naton, thank you so much and good evening. Halong sa pagbiyahe. Medyo aligmat lang sa tanggabiyahe kay Basi. Ang hold up law. Kariyet nga daan subong sang panahon. Ngunay pang Grita Family Cerveza and Valtasar sa May City o Pag-asa, request lang ko Through the Years by Kenny Rogers. Salamat. That's coming from Nervilisa Baltasar. Thank you so much, Nervilisa Baltasar. Sa May City o Pag-asa. Ay, layo ba? Hello na pinag listening kay Dindo Alamis. Thank you so much, sir. Good evening sa imo and happy, happy listening.
2: Sa'yo ng mga kanta paborito ko.
1: Salamat kayo sa itong cellphone number 0921-284-8590. Hi papatids, good evening. Shoutout lang pang sa ilan ni mama kag papa sa may Isabela kag sa akon ni mga upod. Mga upod, mga utod nila. Hindi siya, medyo bulag. Sa mga utod sa Family Sukim, Anis Gonzaga, Abel Favorada, Dalmasyo, Talo, and Sampol, you watching from Bacolod City. Thank you so much. Hello na pinis din kay Ma'am Mary Grace Sidayon. Thank you so much, Ma'am. Okay, line 1 kita. Line 1, may gabi. Hala na utod. Nautod siya, huya-huya siya. Hello na pinis din sa kumpare. Kung dang ka mabuot, kagwapo nga si Carlo Jimino. Thank you so much, pre. Happy listening sa imo kay si imo dira nga misis. Thank you, kita. Good evening dira sa imo kay Ma'am Medina Jimino. Girlie Alpas Otero, thank you so much. Mamang Girlie Alpas Otero, thank you, and good evening. Wally Pop, shout out lang, watching from Tondo, Manila. Salamat, that's coming from Mary Rose. Mary Rose. Hello na pili sinin kay Greasy Pete Bitamore. Kung guwapa dira nga nila blues sa may Bacolod, Bacolod sa may Bago City. Kaya sa akong dira nga sister, amon nga bugtong nga si Grizzly Bitamore Gardi. Sa iyang husband nga si Romeo. Romeo Bitamore Gardi. Thank you so much and good evening. Dodski Marmal Albana. Good day, Papa Teddy Bear. Shoutout lang galiya Family Velasco. So may Purok Aslom kaga Family Banilbo. Nag-abla na sa kay nanay. May sugpon pa siya. Kay may simbor pa. Dali lang yun, ha? Para na. Okay. Ay nanay Susan. Nagapanyapon kay sa love ko. Si Angel Velasco sa may Iloilo, Obra Upod. Si Ate Anilia Velasco. Thank you so much, dudes. Nigali sang Taytay Lorito.

0: Hello na listening kay Gerald Almujin, kay Elizabeth Garde. Thank you so much. Thank you for watching. Tayan lang maglapaw ba? So, tayan lang kung malingaw ka maglapaw. Uy, ang gwapo ko da nga kumpari, si paring Cedric Panis. Thank you so much. Ang gwapo hun sang Bill Mappy Boys sa may Biscom. Thank you so much sa papang Cedric. Ang gwapo sang Biscom. Thank you, thank you. Hello na pinusin na yun kay Shanin Pangilinon.
1: Nagre-request sa'yo ng mga kanta.
0: Wala, welcome back, Papang TDB. Okay, thank you. Line 1, may gabi. Hello?
2: Good evening.
0: Yes, good evening. Pangalan ta, iha.
2: Ano pa?
0: Imo pangalan ga?
2: Ay, sorry. Si Michelle Anis ng Bacolod.
0: Hi, guapa.
2: Ano pa? Good evening.
0: Good evening sa imo, iha. May migo ka na?
2: Migo?
0: Oo, alakala mo na mamiga.
2: Wala na rin pa, ang bawal kay...
0: Nga aman. Nga abawal man. Ano na, drugs?
2: Wala naman, hindi naman sa ganun.
0: Oh, sus. Mga kapanyapon ka namang.
2: Wala pa pa.
0: Nga ah. Wala buga.
2: Gadayet.
0: Aw, oh, gadayet. Abi ko wala bugas.
2: Iyarap man ah.
0: Aw, may arap. Ah, gadayet lang. Sana all gadayet. Isiksik ka na gano'y sumong kay gadayet ka.
2: Ma- sure, oy.
0: Uy, pila na imo hawak? 24?
2: 1 pound.
0: Pila?
2: 64.
0: Ha? Grabe ka diet ba? Ibis magamay, madako ba? Ate, sige ma'am, mas imagriton ka na. Go, palok pa.
2: Okay, good evening sa imo, liwat lang. Kag sa tanan niya, da pamati na yung gabi. Binagdate ko gali din sila ni mama, ni papa. Isabela, kag ako mga otod, and then to all my friends. Kay May Talo-Talo, kay Lindy Villanueva.
0: Mm-hmm.
2: Sinagirin din ba?
0: Oo.
2: Gusto ko din.
0: Oo. Tapos?
2: Kag... Amulan na pa?
0: Kag amulan na siya.
2: Pwede ko ba yung request?
0: Oh, what song, mang?
2: Salawahan by Night Luminda.
0: Salawahan is a OPM love songs, mang. Aton subong playlist is English.
2: English ganit bang?
0: Oo. Pwede man Mexicano, mang.
2: Destiny
0: by Jim Brickman. Oo, makuno. O sige, mang, salamat sa pag-join. Basta
2: 98.5. Okay. Basta 98.5.
0: Review dyan.
2: Si Al,
0: kayong
2: kapang
0: salukpa. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Hello na pili sining, good PM kuno sa Manic Magnificent 7 and kay Tatay Gerardo Senior. That's coming from sakod nga brad sa may Haniway Iloilo, si Jero Garde. Thank you so much tol, ang among subang ah. Thank you so much sa pag-join.
1: Sa aking radyo.
0: Hello na pili sining kay Mian Istimber. Thank you so much, mang. Happy listening to sa imo. And of course, kay Arlene Gangis Espino. Thank you so much and good evening. Kay DJ Aram sang Barangay San Jose. Thank you so much, pang. Maraming gabi dira sa imo. Ulay pang, shout out lang family Sukim, Barrio, Anis, Iyas, Roda, Paborada, Istokunin, Linda Yao, Flores, Abilo, Prasio, and Dalmasio. That's coming from Rumi Sukim, Garijo. Thank you so much, Papang Rumi. Marlene Magbanwa, shout out lang Team Tambay, gali pang ah. Sana all Team Tambay. Good evening na sa inyo, mga Team Tambay. Hello na pili sining sa 6-6-6 nga kupagwapa kag negosyante nga Manggaranon. Grabe yung to doon pa. 6-6-6 nga kupagwapa kag Manggaranon. Emmy Barbarono. Thank you so much, ma'am. Joke lang naman, ha. Thank you so much, my Barbarono. Thank you. Hello, na pinasinig ka. Anisito Alonso Guy Campanar. Mayong gabi din sa imo, nong. Thank you so much. Gisa mag-join, ha. Kakay Jiri Lohidoria. Thank you so much sa pinasinig and good evening. Maraming nakikinig. Grabe ka, introduce ba? Sa boses. Joke na. Kita mo nang react. Isa na yun. Ito talaga ang idol ko. Thank you so much, my Barbarono. Joke na na, ah. Pumidyo tuon man, ah. Hello na pinasay ka, Roa. Grizzly Vita Morgarde. Samon nga bugtong. Thank you so much. Midi na Himino. Thank you for watching. Misis sa ni paring Magno Himino, ah. Rose Montano, thank you so much, ma'am. Good evening sa imo. Happy, happy listening. G's Dim. Thank you so much kita. Arlene Gang, is Espino, thank you so much. Diba kadla, baka no pati kaluluwa ni Ma'am Maiba. Kami namin nga introduce na gupagwapa si Sixi Kagmangaran. Marlene Magbano, shoutout to Lil isang mga utod ko. Shoutout na kay Marlene, kay Marco, kay Marvin. Shoutout lang sa mag-alay One Pang. Thank you so much. That's coming from Marlene Magbano. Toto Aram, yung gabi dira sa imo. Thank you so much, Gid. Okay, you're welcome, Mamang Medina Himino. Thank you so much. Enjoy ko kasi pare. Sino lagaw-lagaw ay? Todes, gigingin bayaan ako ni Samon Ubra. Good day, Papang Teds. I'm watching live. Here in Sitio, Kalansag, Barangay Mansablay, Isabela. That's coming from Fimi Puwas Clarian, Istokuneng. Thank you so much, Mamang Fimi. Salamat ha, 0921-284-8590. Ato nga hotline, 0921-284-8590. At syempre, live kita guys sa atong official Facebook page, 98.5 Radio Jana, Binalbagan. At sa akong personal account, Gerardo Gardi Jr. Or Papang Teddy Bear. Shout out lang family Mars, ano si Pang? Mansion man eh, Pang. Family Mansion Pang, that's coming from Gerard Almujin. Hindi sa Mansion Pang, Mansion Pang. Thank you so much, Papang Gerard Almujin. Mayang gabi, regards lang ko na sa tanan nga pariente ko sa Santa Rita, Banuyo kag sa Binalbagan. That's coming from Anisito Alonso Guy Campaner. Thank you so much, Pang. May gabi na si mo parinte. Muli pa, shout out lang sa tanan nga friend ko nga si May Villanueva Talo-Talo Abrenica, kag si Miss Abrenica, si Abel Lindy Joy. Pisugpon pa siya kag isto ko ning Botalid Camion sa ano siya? San Villanueva Gene watching from Bacolod. Thank you so much, Pang. That's coming from Chill Anis. Thank you so much, Chill. Hello na pinisini and good evening kay Lawrence Mones. Oy, Papang Car Bila Lovas. Thank you so much. Tagiyasang Car Audio Mobile. Thank you so much, Papang Car. Good evening sa imo and of course sa imo mga family. Hello na pinisini kay Ako si Unhits. Sabi nga account ba? Mamang Harlin Quibas, thank you so much. Mayang gabi. Mayang gabi pang gali, pang shot, lingaw-lingaw pang. Sige, padayon na pag shot, enjoy. Kaya ako ginashot ko yung mang kwan, coke. Uy, nagwa si kwan, si Burakday. Nagwa si Murakday, kamali pa yung isang iban ago ni Papa Tez. That's coming from Gineling Galias sa Masadia alias Burakday. Si Burakday from Singapore. Oi kay Jimmy Sintino sang Riyadh, Saudi Arabia galia kag may mamang Ronila Benito Solinap. Grabe ang profile mo mang Gina Lino, kagalang-galang bala.
1: Lagi ka sa isip ko.
0: Daw sa iyo sa isa ka dako ka company.
1: Nang aking radyo.
0: Dan Dancer mo na, thank you so much, happy listening sa imo. Bang shout out lang gali sa duha ko ka bata sa Tondo Manila kay Mary Rose kag Roma Romilo. Thank you gid pa, God bless. That's coming from Fimi Pohas Clarian Stokoning. Thanks Kidon Seba, thank you so much, may gabi sa imo. Kita ta kabalagi na sa Mayronis Cafe. Sang aga mga 7 gurot sang aga. Lagi siya gapan napak, sige lang ah. Nakagduan na ya. Okay, for the standard time is 41 minutes past the hour of 7. Enjoy sa pagpanyapon ha. Welcome po ng Radio John. At syempre, ako po yung Papang Ilong, Papang TDB. Hello na pala sinin kay Miriko. Ami yung ako to, Miriko. Yung bulag-bulag yung number, ang liter. Thank you so much. Good evening sa imo, Ma'am Miriko. Happy listening. Okay guys, babalik pa si Papa Tilibir. Ay, sa tatang degala na kay Manong Romolo Pitran. Thank you so much. Gina. Happy listening sa imo. Hello na pinasin kay Joshua Philip Abkilan. Thank you so much, gila. May gabi pang wala gig shoutout ba? Kita si Hipunga. Thank you so much, man. Happy listening sa imo. Okay, guys. Babalik pa ko, ha? Stay tuned lang din lang sa number 1 music station in Malabagan. 98.5 Radio Dan. Guapo at guapa taya. Palok. My name is Tendo Time. It's 42 minutes past the hour of 7. At na-

0: Pwede ka mag-isang ambal mo pa pang Romela Galan. Kalain guro bakla ka tapos tumbuyon. Ano ni bang? Tumbuyon ka. Hello na mga sinayin draga ay Mamang Mariti Sarad sa Hong Kong. Thank you so much. Mamang Sheila Mikanyete sa Hong Kong of course. Thank you again. Shoutout Papa Burr sa Gugma Creative Music. Kaya sa akong my love na si Mr. Renato Guay. Kay friend na Manoy John at this collection listening from Sharjah UAE. Thank you so much. That's coming from Mary Ann Pamaranco. Thank you so much, Ma'am Mary Ann Pamaranco. A request ko tani pa ang gusto ko.
1: Pag ako'y nalulungkot,
0: gustong kong guto kita by Gugma Creative Music.
1: Sa aking radyo,
0: Tense Bell Cellphone Repair Shop. Tatot lang gali pa nga from Purok, Gomamela. Thank you so much. Hello, happy listening kay Kasakuda Lenjoy Calapardo Calanuga Kalanga. Thank you so much gida sa akong kasadira kay Lenjoy Calapardo Kalyanga Kalyanga. Isa kita, medyo bulag si kasamo. Ina-murder yung ino nga kwan nga pilyado. Salamat na happy listening na kay Lenjoy Calapardo Kalnyanga from North Cotabato. Thank you so much, good mang. Happy to see mong simo kasadira. And of course, kay tita dira, mayong gabi. Kay auntie, kay sa mga kids niya dira.
1: Mamahal sa'yo, isipin.
0: Hello na pinusin kay Rosa Gina Tanda. Ngayong gabi, shoutout lang diri sa may hinigarana. Thank you so much, Jomari Abkilan, pang shoutout lang da. Sige, thank you so much, papang Jomari. Pang shoutout lang kay Kim Lawrence Castigador. Si Kim Poy. Remember ko na pang si Kim Poy gali. Kim Poy, ex-batalyon. Ang look-alike ako nung nga si Kukuk Martin from Tubang Video Switzerland. Damo, ginunabalaan ba si Papa GM? Naliwat na siya, taot lang na kay Kim Lawrence Castigador, aka kuno Kim Poy. Ex-batalyon nga ka-look-alike ako nung si Kukuk Martin from Tubang Video Switzerland. Parang gaya. Tuloy pa patensya at watching from Moises Padilla. Hidlaw mo tas imo pang ba? Kaya Papa Joel T. Sermona. Sige lang ah, mabalikin na si Papa Joel ah. Papa Joel, kami jo busy. Pasa kaya seminar sa subong. Kaya seminar sa kay Manog Principal sa kadaan. Pag good evening shoutout lang. Kay Hana, kay Gaga sa Ubay. Salamat, that's coming from Hermes Gonzalez, thank you so much. Hello na pinisin na yung kay soon ko na Rocky Tabubu, ang gwapo-gwapo sang barangay San Jose. And of course kay Pri Juni Pabiles, ang gwapo sang pader Agisan. Thank you so much, play man, gabi na sa imo. And may ginapag-greet ni Saguro ay talirigid ha. Hello na pinisinin kay Zamora Zali Piraan. Thank you so much. Good day, Papa Teddy Bear. May gabi na sa imo, Mang. Ay na, may gabi na. Shout out from Hinigaran. O sige, thank you so much. Kay Zamora Zali Piraan.
1: Aking radyo. Salamat at ikaw.
0: Junil T. Gardipang. May gabi, shout out lang. IB contractor sa may Biscom. Ayos ah. Thank you so much kita. May gabi na kay Emilia Tanda. Thank you so much my cousin. Thank you so much, may gabi na sa imo.
1: Nakikinig sa iyo sa boses na.
0: Hello na pero sining na kay Gina Caras Nofable. Thank you for watching. And of course, kay Bus Edino Fable dira sa may Biscom Compound, Barangay San Vicente TV na Albagan. Thank you so much. Happy listening and good evening si Munang.

0: Para na pinusinin, thank you for watching kay Maria Pancho Humaya Humayag. Sagi ka mo ha kay iban di ko madali-dali gid ba sa kay kadasig. Kay inulhot la kadasig di ko malagas. Okay, bagay kalaktawan ko, pasensya gid kay Maria Pancho Humayag. Thank you for watching.
1: Siguro marami nagre-request.
0: Ano na pinusinin na kay Papang Jose Rodillo Suelo. Ang gwapo-gwapo nga mechanics ang Boiling House Department. Nga kalok-alike niya si Kwan, si Richard Gumis. Hi guys, mega shoutout lang din sa may hinigaran cast that's coming from Jonel Tanda. Thank you so much, Kasin. Thank you sa mga support nyo dala, ha? Salamat ha, sa gusto pa mag-join ha, tawag lang mo sa hatong hotline, nabo hotline. 0921-284-8590. Join ba lang ka mo para sadya? Namin kong inistorya, taka mo yan mo kay sadya na yan. Again, 0921-284-8590. At sa ato nga Facebook page, 98.5 Radio Jan.

Sabi ba, ngayon pagkailan nga, account to si Sakia Ruji. Sakia Ruju Russia. Grabe nga mga account. Thank you so much. Thank you for watching. Hello na pinasinan kay Chudin Sits. Thank you so much sa pag-join.

0: Oke, lain Nuan, main gak bi?
1: Do main gak bi?
0: Yes, main gak bi? Pangalan ta?
1: Ayan terbita ni pang.
0: Oh, yang Tisoy. Tisoy, kumusta Tisoy?
1: Okay lang pa.
0: Pila na kabilog atong asawa?
1: Alam, bigot pa.
0: Isa pa lang?
1: Okay, pang.
0: May plano pa dugangan?
1: Papa,
0: gana magdugang
1: ko na.
0: Papa nga, yan, di ka sumong stay, di ka sumong star. Yan. Sa di ka kay star sumong?
1: Gano, nabarang kayo dengan.
0: Ada ka mga po saan, an?
1: Oo, pa nga, rekuri pa nga.
0: Tipi lang nakabilog atun buto?
1: Isa lang kabilog pa nga.
0: Oh, wala gini ba dugangan?
1: Wala na pang, pigado pang.
0: Ah, kung na mo ang pigado, gapugong galing, hindi maduga. Di pina na katuwag, imo bata.
1: Mga apol, ano lang, apat.
0: Apat na katuwag.
1: Oo pang.
0: Di pwede na pang, tigaan na taninga, sinagalakat na na.
1: Hindi na may pang.
0: Ngao, ginano mo na na, gintahe. Tingin ano mo lang pag ng gabi pa, ginahikap-ikap lang?
1: Ginahikap-ikap lang ba?
0: Ikap-ikap po lang, tapos mainom tubig, kung tulog ta. Amo na pang, tapos managitlo ng tulong daw, okay. Lang anay.
1: Buhay, buhay lang, taray pang, alapyo sobra.
0: Madula, ganun alapyo mo ya pang, bulong na sa kapoy.
1: Lapyo nga pang sa brand kampo pa nga.
0: Ay, sige mungkin na pang nagyan taman na ah. Ate sige pang, basi may griton ka na pang, go, palok pa.
1: Nag-reguli pang si Papa Jan sa... Si Papa Jan, ah si Papa, ano pang ah.
0: Papa ano, Papa Don Pitch?
1: Kay Papa Jan kala, especially kala siya na pang kagra mga OFW. OFW community.
0: Oh, ah. Tapos?
1: Kag sa imura pang eh.
0: Ayos ah. Tiba ka doon mo saan, ano pang nanago doon na huya ka sa akon pang hao?
1: Nahuya
0: ka pang. Ako ko sa cellphone ka gani, nami si mo istorya hon. Kung natubangay tanga doon, hindi ka mag-istorya.
1: Yan na huya ka mo.
0: Hindi ka magkahuya sa akon kasi Papa Titibaya, wala na naya huya.
1: Ah, ano, dasan dito
0: pa
1: nga, malagaw ko
0: na pang
1: sa
0: station pa
1: nga.
0: O, sige pa nga, maglagaw ko di, dalo mo kwan pang. Dalo mong bilog ang sitiwanan. Dasan, kaya ako na malagaw sa imo, yun yung mawalay din, ayon na, aras sa balay ni nanay mo, ayon.
1: Sa din pa?
0: Ayon mo balay din, ayon ka nagpatindog balay sa tupad ni nanay mo.
1: Oo, pang, dali lang sa tupad balay nanay ko.
0: Ti, kumusta si nanay mo?
1: Okay na bang, aring Japan bang, gabra-brama na.
0: Gabra?
1: Siyempre... Gabra mang Japan sampo.
0: Ang susa batik ko ya, gabra? Sinsangin pa ka, medyo bungol, abe. Batik ko ya, gabra, lumakibot mo ko, siyempre gabra, kitas nanay mo kay babayi. Damo na nagali...
1: Gabra sampo pa.
0: Pang damo na nagali pa malay, pang sa may sitwan. At pang morong nagkado kami na last time, mga month of June. Nagbaka kami da baboy, pang namunamo na dagali balay.
1: Gani pang, namunamo, hindi pang.
0: Oo, sang una maglagaw ka da, donadlo ka kay wala pa malay, lakalaka balay, subong namunamo, gali balay.
1: Oo, oh, namunamo na subong pang, ikitikit na.
0: Gani, gapatimaan na pang ang tao, gadamo, gima sa kalibutan.
1: Amoy na pang, gadamo, gina pang
0: yan. Oo, oh, kay kung wala na nagdamo na ang tao, kundi hindi man na magdamo na ang balay, di ba? Eh ang imo, kapag ang imo pang kapakilala na nga dugangan mo man para magdamo ka man. Lalaki na kung babae mo bata. Babae na kung lalaki mo bata.
1: Babae pa nga.
0: Babae dugang isa laki pag junior tama na yun. Dasig na sigon mo kay base ka mapinanagan edad mo subong.
1: Nga, ano ko pa nga, mga 28.
0: 28, tisi sawahon mo ya.
1: Mga 30 plus.
0: Ah, hinga ka, wa pang mag 35 na si sawahon mo, hindi na na magbusong.
1: Nga pang kay budlay na pang.
0: Nga budlayaw.
1: Kay anong ipang pulbata sa akonya bata mong si Sarian.
0: Ah, si Sarian? Ah, wey kaso ah, si Sarian kung hindi madala, kwanon eh. Si Sarian nun liwat eh. Gamay magrugas. Gamay mag. Ako tayo tayo sa kanda dai. Tugnaw na subong dai. Hindi mapapapilitin siya si Toto Ayan. Dai, ipagwantahon mo na si Toto Ayan sang hikap-hikap. At sige, ayan na muna na yan.
1: Sige pa nga, and then mag-grupo ka na ipa nga.
0: Ah, sige, go.
1: Mag-grupo ka na kung sa warag na bata ko rin sa buong. Ang sila yung nanay. Sa mga pamilya, tribita, sa bumili, gardera sa sitiwanan, gusto ah.
0: Oo, oo.
1: Sige pa mati, sila ni Chayot. Sa tiyo ko nga nga, siyap-siyap na, mayo nga pag-inom.
0: O, mayo nga pag-inom, makabay pa madunlan ka.
1: Ayan, sa rin na, sa yan ni Chay Bile kita. Sa mga pamilya Flores, sa Biles ah.
0: Oo, oo ah. Muna na pang?
1: Ambol na pang, ala, gawin natin pang magpista, samon pang ah.
0: Saan nandiyo pistao?
1: Nga, dyan marikat pang ah.
0: Ay, kaboy, man, pang. Kaboy buhay pagali. At sige, parang thank you so much sa pag-join ha, basta 98.5.
1: Sige pang, basta sa 98.5 na dyan, basta si papati di berke dyan, kasadyagi ka, look ka, bye-bye pang.
0: Thank you so much, bye-bye. Bye, good evening papati di berke, shoutout lang, watching from Bacolod City, Paglaom Sports Complex. Tiwai gid pang abangan ta na ka kada Sunday ya idol tigid kang adaan that's coming from Papang Redeem Sermona asa na all sana all mega idol sa akon Celeste Lopez thank you so much for watching Conrado de Juice thank you for watching bro may nga bigay sa imo dali via clans thank you so much kay Rose Petran Masera thank you so much sa pariente ko da kay nang Rosita classmate pa shout out. Uy, classmate na takli dai Dali. Ikaw si ano si Dali Klanog. Mga classmate ko during high school. Thank you so much kid, maraming gabi sa imo. Good evening pariente. Kinang Rose, thank you so much sa Rosita Petran. Thank you so much kay Nong Romulo Petran. Thank you. Okay, Philippine Standard Time is 16 minutes past the hour of 8. Da, siglang sang oras no. Ah, okay. Yeah, classmate ko na galing sa tuod, si Dalia Klanog. Thank you so much, classmate. Thank you, kita. Okay, guys, babalik pa si Papa TDV sa Hugot Pamor, Labogay Portion. Nilang sa number one, music station in Binalbaga, 98.5. Radio Jan, guapo at guapa taya. Ano pa? Seven standard time. 17 minutes past the hour of 8.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na lang ay isama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

98.5 Radio Jan, gwapat-gwapat tayo, palok pa! Philippine Standard Time is 34 minutes past the hour of 8. Maraming kita guys, ato nga hugot pa more labog ay portion. Sa gusto pa mag-join na, 0921-284-8590. Pinasang ka music kung may katawag. Anong napi, di ka nakatawag noy ah. Again, 0921-284-8590. Nag-live kita guys sa itong official Facebook page. Search nila sa Facebook at 98.5 Radio Jan Binalbagan. Pwede ka mo din nakakomment sa inyong mga greetings, sa inyong mga request. At di pa pati, DVR na lang ang bahala. Hello, happy listening. Thank you for watching kay Anna Michelle Honsay. Thank you so much. Happy listening and good evening. Good evening, Papa Titi Bear. Shout out lang from Barangay Kansalungon, Isabela. Shout out lang sa family Sopriano, Olveros, Matio, Lindayao, Mahinay, absent, kag Joy ko diri sa Kilid Terminal, Binalbagan. Kay Papa Billy Sopriano, kay Mama Dindin Sopliano, sa tiya ko, kag tiyo diri sa may Talaban Hima Mailan. Familia Tokero. That's coming from Rona Mateo. Thank you so much, Rona. Pang shoutout gali kay John Mark Alimangko. That's coming from Marco Dham. Thank you so much, Pang. May gabi na sa imo. Sam Sonic, shoutout to all listeners of Radio John. More power. Thank you so much, Sam Sonics.

0: Shoutout lang, pariente, from Preso Rojas Cotabato. That's coming from Arner Garde. Sir, good evening. That's coming from Elina Juanito. Thank you so much, kida. Lara Vicente. Thank you so much, ma'am. Ma'am Lara Vicente, ang amon nga guwapa nga supervisor dito sa mga boarding house department. Thank you so much. Nakikinig sa'yo. Hello na pinusin din kay Toto Michael Ortega Elliptico. Thank you so much, pang. Happy listening sa imo mo, David. Ako na ikipag-unting si mo ba. Rinaldo Garde, thank you for watching. Okay guys, sa wala pa ka-download gami, gali sang amon nga radio apps. Apos-apos lang yun guys ha, para makapamati ka mo worldwide. Kag sa bisan diin pa ka mo nilang party sa kalibutan, bisan sa Pluto, pa ka mo sa Mars. Make sure nyo lang may internet. Kanto lang ka mo sa Play Store guys, ay search nyo lang ang 98.5 Radio dyan na Binalbagan. Ito ko. Click nyo, tapos i-install, tapos i-accept. Magawa na din ang logo sa radio dyan. Gusto ko mamamati, i-click nyo lang guys. Open nyo lang inyo data or internet. Makapamati na ko mo din worldwide. Okay, line 1, may gabi.
1: Hello, Pang. Gabing, Pang. Basta, Pang.
0: Yes, may gabi, Pang. Pangalan ka, Pang?
1: Si Pang Redin, Pang.
0: Pang Redin, sir mo na. Ang gwapo sa Bacolod City. Natural kita basta mga sermuna yung mga tisoy na yung mga gwapuhon niya para si Papa Jubert bla.
1: Si Pang Jubert na leader.
0: Ah, leader si Papa Jubert. Siya sa pinakauyaban sin o.
1: Siya man number one eh.
0: Siya man number one eh. Ikaw yan number ano kaya?
1: Away pa ko kakuha sa record niya. Record nila na pang eh.
0: Wala ka pa kakuha sa record nila. Amat-amata na nga daan sumung timprano pa.
1: Budlay ka ba sa doon record nila na?
0: Buna, no, doon hindi gwardya nga siya at galing ang uyatan mo, doon hindi ka balo magpalupok. No, pigaw ang gwardya, uyat lang armas, wala ka lupok, hao.
1: Law-law.
0: Law-law, hao, masikon. Ay, patundo mo na kay Papa Juboy kung paano mag-discard.
1: Aga, pa-follow ko siya, idea pa nga kung paano, good
0: night. Ay, mangita ka, idea siya, parang sagad ka na yun. Sa uli, malapasan mo pa na siya. Kaya kay guro pa nga, pawala ka lang ah, wala na kami guro kabalo ah.
1: Ako, hindi mo na yung pawala. Ang mga balaan nga yan.
0: Insakto mo na tuot, hindi ka mag-ako, bisan ano matabo. De, hindi wala pa, ang insakto ko pa, hindi mag-ako, bisan ano matabo.
1: Oo ah, bisan mag-ako, hindi mag-ako.
0: Oo ah, amo ganyan ang muto mo. Muto sa mga chicks boy. Ate, sige pa, mas may griton ka na, go, palok pa.
1: Oh, ang gilas lang daw sa kay Wanggo sa barangay Biabang, sa mga family sir mo na sa barangay Biabang. Pag sa kay Wanggo ko na, racer mo na, sa junior na mo na nga, dugo sa barangay Biabang.
0: Ayos ah.
1: Sa kay Pang Jewer pa nga, ati mo Pang.
0: Ayos ah. Ba, balik kita din sa pang, sadya-sadya naman niya.
1: O, ito nga, balik ka, Wang, mabalik ka ako.
0: Ah, kaplano sa magbalik, ay galing ka subong ka seminar para sa principal niya.
1: Ah, mga
0: gani man, anya isuldo subong kasaka, mga gasaka. Sako pa nga, sako gani pang pangaga dia pamahaw. Ang problema galing wala ko chimpo.
1: Aga dia mo pinapa nga rin sige sa kulod bahay kasi kayo ay kami nagkitanay. Dito din mo gabi nagchat sa Cones Terminal sa papuli nga rin. Mayam sa magtake sa puli nga.
0: Ah, teknik na ya. Amo na sundon mo nga teknik pang. Magchat ka gani, mga gaga, dapat manugpapuli ka na para pwesling nga mas hindi nga mag-okay sa ay, kasakain ako, papuli ako sa series.
1: Amo na nga nga sundon, papuli natin yung stress man, papuli na mo.
0: Na, amo na sundon mo nga mga teknik. Ate, sige. O, sige, pang. Ay, imuuyab lang, umagrit.
1: Away na to, pang, na... Taban ka manog
0: baboy to? Taban ka manog baboy? Ngita naman sa kwan! Ano to yung ano ubra pang asong uyab mo po? Una-una, ano to yung ubra?
1: Ah, why no ubra pang?
0: Why sa ubra? Gibayaan na pa ka, nano? Ah, kay eskwila. Basta ikaw pa tukro ng eskwila, mo na kuro din, hindi ka na magliwat. Aga, bali mamang jindal, ikaw na mapatrining, kakulo kay papatrids. Ang bali mamang jindal, ikaw na mapatrining, kakulo sa akon, baka tunto, ako pa yung muna yung manag-trining. Tunto, ganyan pa si Burak, dahil sa Singapore mo. Siya yung muon na trinor kasi siya yung mas malam pa sa aton. Was niya malam kung mas damo na balaan mong, di ba?
1: Laban ka rin.
0: Galing ka problema, pang. Amo na yung mga formading niya nga doon si CEO sa isa ka kumpanya po. Alaw man sa Japon. Wala man sa Japon, migo.
1: Hindi man na mabakta mo, kasi why don't I ako manuya?
0: Amo lang nagaling, basi kong gabi nutik, masasaton.
1: Sikrito munal.
0: Sikrito munal, kibot ng tapila kadlaw.
1: Sige pa
0: nga. Sige pa, thank you so much sa pag-join. Halong ka na sa bakulo na, basta rin 8.5.
1: Thank you pa nga, basta rin 8.5. Guwapo siya, palok pa.
0: Thank you, bye-bye.
1: Sige pa.
0: Pag good eve siya tatla sa kay Guapo Guko Rico kag kay Norberto Hilario Ambrosio Guapo from Jail Rico. Thank you so much, Jill. Mga Rico, yung mga Guapo. Kita mo si Yado Guapo man. Salamat sa pag-shoutout from North Cotabato. Thank you so much sa Arnel Garde Pariente. Yes, Mama Gina Lynn. Tarawap lagi mga profile pic. Edo si CEO ka. Ate, kita mo na witness pa si Mama Rian Luxen. Ang bala ko nung wala, kaya kabalos. Ara na. Gamat-amat na guwa ila tinago. Papag-redeem sir muna. Thank you so much, yun ah. Insakto ka ng hurubaton nga wala sang tinago nga hindi magwa. Ara na. Da siya, on siya Mami Rian, wala sa kapanugid sa amon. Nakita mo lang, nag-amin na siya. Okay, thank you kita sa mga nag-share sa akong nga Facebook Live. Thank you so much kita sa nag-like, nag-share, sa nag-heart, nag-comment, sa nag-join sa program ni Papa Teddy Bear. Thank you so much. Pang Teddy Bear, good eve, shoutout lang kuda sa inyo. Request lang ko song Somewhere, Somehow. That's coming from Remedios Gion. Hello na pinisining kay Roel Polillo. Thank you so much. Hina Blues, thank you so much, Gid. Hina Blues, pakaisa ko nagali. Sorry. Hello na pinisining kay Lady Siena Londres. Thank you for watching. Pariente, nasa may Pader Agisan. Thank you so much. Good evening sa iyo, pariente. Para na, gagawa na ilagi na tago. Rodilyn Trivita Cabrera, thank you so much. Good evening sa imo mang, happy listening. 44 minutes past the hour of 8. Kada asig isang oras, no?

Sige lang, Mang Mirian. Kumano, gigi mang kasakon, dito talaga sa kapiyan, istoryahan. May na kami libre nga kape, may libre pa nga puto. Aga, pablao, majaging-jaging na nga duwa, tapos mga pita ka magkaon puto. Rosa, Gatungay, Rubin. Thank you so much, gina. Thank you so much, happy listening na sa imo. Uy, regards na ko na kay nang nini, ha? Nini Ruben, thank you so much. Asya pa unaon, uti sige ah. Shoutout ako na kay Rose Frances Rubin kagkay Kefir Rose Rubin. That's coming from Rose Gatungay Rubin. Si Rose Frances Rubin amun siguro si nang nini ay. Ako balo sa tutuod nga lang ni nang nini ako na hasba-asban asawa ni Sunny Kwan ni Tuto Kwan. Sa boses na yun nga lang ni Mior ni nalipat ko. Ay, nako, Michael Benson Sercalius, pang shoutout lang Sercalius family. Thank you so much gina. Sercalius family kay Tutok Randy Sercalius. Siya nga wife, thank you so much. Good evening sa inyo kasi mo nga mga kids. Ah. Sino malaga sa ato ng idok nga galayaw sa dalan? Ido nga galayaw sa dalan. Amo na malaga sa aton, Mang. Opor to 7 minutes past the hour of ano na ho. Awan, song na ko guro kang mag-closing ay. Inga, gawa ka mo guys ha. Kaya nung kito kayo, mag-close na si Papati. Diba next Sunday naman tayo magkita ay. Thank you kita liwat sa nag-join sa ako na. Okay, classmate, may gabi sa imo. Happy listening ang good evening kay Mary Janet Regenio. Classmate kami sa ano niya, sa elementary. Thank you so much, classmate, ha? Siguro. Chudoro waka, pa, good evening, wala kita da. Ako yung mga ayo sa imo, kay dako, nakuha mo pag-retire mo. Wala gig ko blakatilaw ulo ba, boy, pag-retire mo pang. Daya si mo. Okay guys, pa one song ko ha, and then mabalik si Papa Tenza. Relang sa 98.5 Radio Jan. Guapo at guapa tayo. Palok pa.

Yes, right here waiting by Richard Mark. Sabi nga, kanta ka-emotional. Ay, nako. Philippine Standard Time is 52 minutes past the hour of 8. Shout out lang Lia, kami nang kaginom-inom na Tanduay. Uy, sana all Tanduay. Kag si Marley Magbanwa. Kag si Romila Galana family. Thank you so much. Kay Marley na kagayan no ha. Marley Magbanwa kay Romil. Kag sa Galana family. Thank you. Ha. Mayo lang ang pagtagay-tagay sa Tanduing. Eh, nami patani upod sa inyo, kaso lang, wala na tauras. Kita ay naman tani Sunday, eh. Ng mga kanta. Yeah, sigla sa duha ka oras sa pag-updanay, no? Okay, thank you so much kita sa nag-join na kay Papa TV in the past 2 hours. Thank you so much sa tanan nga OFW na nag-join. Thank you kita. Hello na pinus din kay Ranil Tugalli. Thank you so much. Happy listening sa imo. Shoutout lang ko no kay Zamora, kay Galan, kag Alimangko, kag Diaz. That's coming from Marco Dambo. Okay, thank you so much kita. Natanan nga local listeners, thank you so much. Kita-kit sa next Sunday, same time, same station. Same program, Hugot Pamor, Labogay Portion. Kag siyempre, same DJ, si Papang Ilong. Sa pangalan sa kamang music program of Down Toronto, Canada, Mr. Frederick Fernandez, also known as DJ Mano John. Kag siyempre, sa pangalan sa kamang station manager, Papang GM. Thank you so much. Ako po, si Papa TD Beer, sa 98.5 Radio John. Guwapo at guwapa taya, palok pa. Bye-bye. Good night. God bless. I love you. Here's my last song. Please be careful with your heart by Jose Marichan. Good night.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: We play the hits all around the world. 98.5 Radio John.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Let me be your hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Radio.
1: Come and listen to us on your smartphone
0: or tablet.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: Hoy, bibigyan kita ng apat na dahilan kung bakit kailangan mong makinig sa radio dyan. Una, konti lang ang songs mo, kaya kailangan mo pang mag-download ng marami. Pangalawa, hindi mo alam kung paano mag-move on.
1: Paano ba mag-move on?
0: Pangatlo, hindi mo alam kung ano ang mga latest issues ngayon.
1: Hindi ka updated.
0: Pang-apat, wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Oh, siguro naman makikinig ka na. 98.5 Radio Dyan Lang. Hot
2: hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio Dyan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-investigando. Makapagpapa-good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: pagdating sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gwapo taya!

Hoy, bibigyan kita ng apat na dahilan kung bakit kailangan mong makinig sa radio dyan. Una, konti lang ang songs mo, kaya kailangan mo pang mag-download ng marami. Pangalawa, hindi mo alam kung paano mag-move on. Paano ba mag-move on? Pangatlo, hindi mo alam kung ano ang mga latest issues ngayon. Hindi ka updated. Pang-apat, wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Oh, siguro naman makikinig ka na. 98.5 Radio Dyan Lang. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dyan.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: You are listening to the number one FM station in Binalbagan. This is 98.5 Radio John. Kwapo taya, palok pa!
3: 98.5 Radio Dance.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Maybe I shouldn't have told you that. Yeah. Radio.